diawe siu hilo fia fa sebe tia nya nya tonga e pang fu de lo ta ta su na o tuang man tai de yin ti nga chin pia na ni ma lo nang sui liu tha na man sui o chao da